0: Hauzun kanalika ozara wa taku bisho nadni rezab zahir tsebunga ge fadi ozara wa chini kwaktu ko shabotong kringi na yana. Hello? Hello?
1: Kanaka. Ini buat provinsi salai tamuni.
0: Cungtini jadu college ana tu ish halai tamuni jadu college ana nong tu I busuk sayman eba abono tu I nang kahamka es sebab syukur bui sarak es sayman.
1: Oh, hati na. Dalam salai kena kai tamun do.
0: Shabong ka angosini mongshong zagle ya kisak shawana hinta ma ba ge sanani chaitok di te

0: Hello?
1: Hello, Dibar Kaham.
0: Dibar Kaham, buku no lamso go?
1: Ang ako ni Rasgat ni Onoloki do.
0: Iin, siya di buku Onoloki.
1: Sakari to mo, buku no bo Dibar Kaham.
0: Dibar Kaham.
1: Dile hingga say, ako rog, rasa mong kananarok, gan kananarok to reto.
0: Tinito, request ni